0: Toca. RM, bom dia. King Muka. RM, bom dia.
1: King Muka, mbrazo mkisiti. Emishu ya Wasbili. Wasbili, siku 23 ka junho 2026. Iwe ti independência. Igual hange King Muka, mbrazo mkisiti. Kasi wanyika udzunzu wetileye. Wete ya kukomba kwa hichusikile. Hichusikile mangeli ya mpurukesi. Mpurukesi mkoloni. Asikulege ga independencia. Hilege ga 25 ka junho. Iwazina hiyo kayena imu ingwane. Ikwala ho. Kasi kukota kukombisa kwa hichusikile. Hifanao King Muka. Hila nisale titinga makungu kota itibohile kusikulgia. Gago atiko itagiluela, atiko itagishukukisa. Agishukukiseni, gahina tiku, Musambike. Ahi King Mukene, 5 horas de 10 minutos.
2: Masef Saidi, ugwimbile amjikitelo wawena lahum bedwini.
3: Epa, anzise ugwimba man. Anzi kwa kuna tisuna masikona lawa kutitilako.
2: Tionil, Tionil, Saidi, atisuna atitivisi kutikona ni kwa atina nguva, na luma hambilo mchira mine.
3: Lisi inilehi. Ah, nzaya nzaya guimba jalejo.
2: Maha jalejo, Saidi, ekila lo mchikaraka mchikitalo wawena, masiku otli, lembi gotli.
3: Ijona masevi, adzedzedzi agina nguva.
2: Kela ka dzedzedzi ku ekela nzeni ka mchikitelo ugumbilo yaku lambedwini utani ka sango ga wena watch masiku
4: malaria for water malaria for yeah yeah malaria for vamos todos nos proteger.
5: Kamwe na ushuba kukushava asimetu, tisimbe tama varau, titambu tama gezi alu mungwini, tisanita, amalavatora, matangi ochalamati. Nizu mwani zigozo za kaina lei nene, unga hakarateki, yana zalezi aferaje imanguela. Aferaje imanguela, wazikota kuikuma, labazarini gama furaira, zingunila habazarini gajilo, lomodropen gainyambane. Le ajangamu. Tutuma zwelezo uya la bazari nigagiwa. Na Ferage Manguela ya la bazari nigagiwa. Ajangamu. Hila ha ukumako achitaleru. La kubiwa kuzitine zinene. Zatipimu leti utilabako. Ferage Manguela. Ama keru ya hina hilawa. 87-387-589. Kuna nile ya 84-67-58-9. Ferage Manguela, o Ikuma Lumdoropene, ganha mbane.

0: wachekwa hitu zikubara sana ingisa kanga lwa mhaka
1: kanga lwa mhaka utsamu kumakumanu zwimwe ni mahanyela la mugangeni
2: ndzi wa kunzi zwikotile kasi ndzo tshama la le balangangeni
3: heso
2: ndzo swa mino ndzo swa hindzi
4: atona hambu wo tani lehela kuka alireleli andzi zwi tivi laha ndzi nga kona ndzi lo muphun'wini a ku ndzi nga hlambisa kwini nghohe kambe a ndzi swi tivi kanile ndzi dawa hi le rhandzu i fambile kwala mathayi a telefoni yi tengangerengengere a rhwala ku ndzawuyi
1: kangelo wa mhaka i longoloko wa laha radio msambiki u kumaku ka usiku ga mulungiso ni mulungiso hi tlhela hi phinda ka mixu ya sotu ni sotu
0: kangelo wa mhaka
1: gondzela mahanyela laha mugangeni hi ku zwa longoloko
0: kangelo wa mhaka
1: longoloko wu tlhelile ku vuya laha radio msambiki
5: uma nova era do futebol resurge na TMT. Reúne a família e amigos e vibre com a La Liga, Bundesliga, Liga Saudita, Carabao Cup, Taça de Portugal, Moçambola e muito mais. Após o apito final, se emocione com as novelas do canal Novela P, Coração de Ferro, Xandra e Nandina e Tudo por um Sonho. TMT, emoções intensas a toda hora.
6: Alberto. Alberto, zwi kwa utu tuma hitamu. Ukelo kwa hiwa na Van Diesel wa Fast and Furious. Pe, nzi zamili kukuhlongolisa anzi kukumi. Tiwa Nelly, lipambe ni kuna mapoyisa. Utabi wachipiti.
7: Kungatama heka chumu. Nzichelile atipondo timbiri lomu kama pasi ya mova. Akuna ukode la. Pe, nzo zama kuganya nkama ni chikati nguna mamani.
6: Hesa, hesa, uwashitivele zwa kuhugunyadu le guguma hapa. Niku augunyadu gahoshela anau watiku.
7: Nakatu. Ungatini zwa wena mada. Phela mina ndza hanyisa chilezwi. Chima ndisangula ku ndlela lomtshitata twini.
8: Mungana muchimbele. Kutani umpakelo wa vanhu ni michumu wa zwitiva leswaku a ku fida lava va mahaku ntiro wa ku ndlela lomtshitata twini. Zwa betelo no ku zwa tsaisiwa hinawo ni ku tlhelisela ndzhaku wa nhluku wa tiko. Wo ahihi a ku gunyado. Uledhe ti number phone leti. 82 34 05 86 34 05 00 00 ahi patsaneni ka siku hlukisa atiku ga Mozambique chilele tele cha mitiro ya takekeklu a muti wa kwanela hita mafumbelo mswitaratweni hi ku tirhisana ni hubyi ya kulusana ni hunyadu lomuka provinsi ya Inyambane.

0: Maria, wa swi tiva leswaku a nga kona nga ni mfanelo ya ku kombela a mali kutani ku fambelana na wena ta masangu kasi ku a ku vuna kutani ku maha wuxinci?
1: Hi swona xiwan'wu. Hambiloko hi mutirhi wo karhi murhangeli, leswo a swi laveki. A wu lekeleli mahala ni ku kambe kuma yo ka vanhu lavaya va nga ni mahanyelo ya le hansi.
0: Loko wo karhi a kombela a mali kutani a swo karhi hambi kambe ni ku fambelana masangu kasi a ku ku vuna, u nga vhumeli a ku riha mali ni ku nga nyikeli muzimba wa wena.
1: Lisine, loko maheka leswo wu leta na u nga chavi hi ku tirhisa lirimi la wena hi ka Linha Verde 1458. Hi mayela lego hi ta vhikela vontlhe.
0: U nga ha fona kambi hi Linha Verde yi tivekaku hi 1458 kasa ku tiva tinyingi hambu kambi ni ku hukuma a ku seketelwa loko a byo fana ni leswi swi ku mahekele.
1: Hambi ku lilela loko swi vona ku a swo karhi swi fambi khwatsi, a gesi ga wena gini lisima.
2: A nga kona fanelekwa ku kombela mali hambi ta masangu kasa ku kuvuna u leta.
0: Fonela a hlayu ya 1458 u leta, a nga kona a tutivisa ku hi mani a nga fona i fanelo ya wena.

0: viki kusukela muvulo
1: ivula hiku ku king musa hi king muka
0: hikwasibili
1: hipinda
0: hikwasithathu
1: hipinda hipinda hipinda kala wazihlanu na hiku nyika a
0: matimu ni zvungati zva ntumbunuku titakatekani tikaringani ni switokozelo
1: kutiva ni kutivhikela mabadzi
0: marungula
1: mahungu
0: atolo nyamunka ni manziku ka chikatela vaswa
1: a mahanyela ni udzunzu ga wasa tika siku ni siku wa wasa
0: atisimu ni muzika ke
1: Kuhava, kona lei angi wula himani.
0: 101.6 yo na frequência hina ka FM.
1: Hi radio Mosambiki, bungana wa wena akachikati chonke nika gihitsamela.

0: bani ni masoko ayo.
1: Singora ni 50 minutu jahe kumene matimu ya siku.
2: Matimu ya siku.
3: 23 ka junho walembga 1955 hi alakanya mtlangano wa tshungu cha tukwini ga joni musangula matimu ya siku malumandlini ka mina Americo Mukumba Luis Batista ikauba sopka mchini. Na ku 23 ka junho walembga 1955 relakanya mutlangano wa tshungu cha tikweni ga joni leswi swi nga tselwi leswaku a tiku ga joni kuwa lumba vohle va nga hanyaleyo makunu ku nga hina wu hambanyisi ga nhlongi vohle vuwa hi ni timfanelo leta tin'we ka mutlangano lowu maheliweke hi siku 23 ka junho walembga 1955 kukumekile a varimi vavasati swigonzani vatirhi va migodi ku walakanyisiwa leswaku ka mutlhangano lowu wa varhangeli va ANC a va kumekangi va khotselwi paxweni. Mangwana matimu mali hi siku ga ku fanela ni legi hi lembga 1502 Cristóvão Colombo i wa nghena tikweni ga Jamaica nga lava yakwe se i wa kokilo hi moya kalaleyo. Cristóvão Colombo i nghena Jamaica na a langutela ku ya a Palestina makunu ivi a kokiwa hi moya kala a ya tikweni ga Jamaica. Kali yanzu layi Cristóvão Colombo ni lava va nga hekanga lava loko va nga fangi ku ve njombo va hanyile ndlala wu lambi vahanyi va xidiwani va nga kumeka kona va nga va nyika zyoga ni ku filingela. Loko a endzele a tiko hombi Merika hi makhati manharhu kambe nakona a zamele ku ya a India a swi tsandzili ivi a loka makungu maxwa ya ku ya ka tiko leki swi nga ta swi vulavuliwa ku Jesu a lahlwile kona ivi a sangula makungu lawo ndzhaku a zweni na papa a kusa a varhangeli va Xipanya vo mu chipisile. Mwekiseti ka matimu ya nyamuntlha hi na ku 23 ka junho walembga 1955 hi alakanya mutlhangano wa tshungu cha tiko ga joni Congresso do Povo da Afrika do Sul nakona hi te hi siku geji gofana makunu hi lembga 1502 Cristóvão Colombo i wa nghena tikweni ga Jamaica nga lava a nga heka yona na yi kokiwa hi moya makunu makungu yo sangula yuwahi ya kuya a Palestina. Matimu mangalongiselo makhela ma hlautelo wa hamina Americo Mukumba Luis Batista ibasupila mchini.
2: Muzile amatimu ya siku.

0: la favela i a l'ombra de Tarantino.
1: Ilongoloko wate mafambela lo mostaratwini ka mishu ya nyamukha ilongoloko lo uwa kunene unga makini kamina Armindo Masinga zwingu na Rufina Mndao ka michini hitave hiku kale chikati hikuma mabulu na mabadi kutsenu matsimbi inata ko hila haka hudzana yata kuonele ta mafambela manene lo mostaratwini la kumando provincial la PRM kasi wa ikhamsel hile zwe viki kinga viki famisa chizona akuzwini zwingave zwihumelela nimitiro le ngave imahiwa himapoisa baba Diocleciano gichile hoya hoyani hizo ile zvimunga hi khamsela ku college card chingaita mafambela lomu staratwini
2: kanimambo Armindo Masinge kanimambo va exit va Radio Mozambique habonga nyamukhakambe amolo hinyikwa ku mitiro ya Radio Mozambique kasi kutaulaula himafambelo ya lomu staratwini ela kota ula ula mafambelo ya lomu stratweni viki ga 12 kuya ka 18 wa junyu wa 2026 emina Diocleciano Matsimbi wa kota ka monte wa tawonelele ga stratu inga departamento de transit lomu nyambana letinta kunato hita ambale zwaku akavukilege tlangeni mhangu yingwe imhango yimahekeleko leka distrito ya leka hongwini la ha kulusileko amuhefemulu mungwe kasilo kwe kare hachivoka kuwana kare zwa kwa mangule hili ya kuitano ku ia tropelamentu ifuga unga kuganjwa kwa munu wakila atuzuma amuchembele kasi kunene imango hilo zisile kumuhefemulu mungwe akuza nkoenu wakubaiselwa hii amatamelu ya mova amativa kanki kote hula kulitwa kwa amova au nyimangi. Shigeru ya mangule ilu kushukuliwa kututumisa kami mova. Hili shukunene hekenganele kunaju. Hii kakelo gati mango. Hila kutakulaula hegonsirelu ya vik. Kuyo ni kumahiwa akuringana a 46 wama palestra. Lawa magonsirelu ya kukuringana a 8236 wako fomehemi konzo. 6954 wazvigonzani lomushukuleni laha kungani kuringana a 136 wavagonzisi loko hiya ka vachimbeli va mimovha agonzelelo hina yi mahiwile ka nhlayo wo ringana ku a 8866 wa vachimbeli 557 wa vafambisi va mabasikeni 935 wa vafambisi va swithuthuthu kasi a vakheleli va mimovha ya ku tsalangana agonzelelo hina yi gonzisile a nhlayo wa 22881 wa vakhelela lomu ka mimovha ya keketlo ku ni vaseketeli ku ni vapfuneteli agonzelelo ya hina ya ya nguvu na vona wo kawula valawo laha hi nyikele ku gonzelelo ka 1605 wa vacobrador hi wuya lomu mabazarini khwatsanyana lo va ya lomu switaratwini hi nyikele gonzelelo ka ku ringana a 729 wa vaxavisi kasi mitiro ya hina kota swi tivekaku ahandle ka gonziselelo yi ni ku secha nguvu leti ti fambelanaku ni ku tsutsumisiwa ka mimovha aka vhikilege hi maheli ku ringana a 52 wa mitirho lomu ka provincia kasi ku kapitariwa a ku ringana a 476 wa mimovha aka yona a 93 yi khatisiwile hi ku yi kun'wa na yi karhi yi tsutsuma a ku tlula mpimo le ka timhaka ta mabyala hi ve ni kumaha mintirho yi ringanaku a 47 ndzeni ka mintirho leyo ku sechiwile a 194 wa vafambisi a 10 ka vona va kun'wile na vapopilwe kasi lava va khatisilwe ni ku ve va suseriwa makarta lava a ntsengo wu sindzisileko a ku susiwa ka makarta hi leti masingi ni vayingiseti ti tirhiweko hi mitirho ya wusika ka wonelele ka switarato lomu ka provhinsi ya Nyambani aka vhiki ka 12 ku ya ka 18 hi le ugamo kota chihena hi la ku siya swileletelo a swileletelo swa ku sungula va ka hina va la ku kombela nguvu ka vachimbeli timhaka ta ku tsutsumisa a mimovha kusa lexi cha xigelo cha tsimatsima xikumekaku na xikarhi xioneka lomu ka province ya hina hambeni kun'wana. Timhaka ta ku tsutsumisa mimovha ku nga hi na ku hlonipha amapulaka, ku nga hi na ku hlonipha amakurva, ku nga hi na ku hlonipha leswo amalocalidad. Ndzi nga ta vula ngopfu hi ti-signal ku lexi mahekaka xi wonekelaka hileswaku tinyingi ti-signal ka huma va timbilu ta ku biha va ya susa a ti-signal. Maxina hi yalakanyanile ngopfu va chembele ku loko hi cuwuka hi vona leswaku a signal yi pfumalekaka ngopfu hi liya sesenta. Makono hambiloko hi ku kala ku tiya ku hi ku kala ku yi nga tshamiseki ku wa ta tshuka ku nga wa ya wa hi tenta ku wa ya seha. Maxi yi pfumaleka ngopfu a signal ya sesenta. Inaka wena u nga mu chembeli loko u za u ya kuma a wa hi tenta wa swi tiva leswaku u tshinela ka sesenta kutani u tshinela ka bazar. Kani leswi loko u nga yi kumi a ku nyingi lomu ku kumeka ku na ku protegerile leswaku ku na ni bazar, leswaku ku na ni xikola, leswaku ku na ni xigemunyana xo karhi va nge i local dad. Makunu ha wonetela kutani ha ziwa leswaku a mimovha ngufungufu leya keketlo yi fambaka na yi jahili ya hundza lomu xikarhi ka mabazar hi mavelocidad yo hundza a 60. Swa hava leswi va ka hina hikusa tindhawu leto ti tsemakanya ngopfu vanhu. Masiku lawa hi le ka masiku ya makhisimusi ya depende ya independence wa kombela leswaku ku ve ku hi hundzisa siku leri nga independence nga siku ka nkhululeko. A switarato swa hina na swi khululekile hi ngopfungopfu kusa masiku lawa ku na ni nyimanyima ngopfu hikuva vamakwerhu va lavetela ku vuya va ta gaa a khisimusi ni vamakabyi. Hi la ku vuya ka timhaka ta magezi timhaka ta magezi ni usiku ta vanga timhangu na tona hikwalaho ka ku yini ka ku tsunyana hi magezi. Hi la ku vulavula hi timhaka ta hunguva mixo leyi a timixo leti ta masiku lawa ya xirhami ku vonekela ngopfu a hunguva. Makunu ha kombela leswaku muchembelo loko vona swa ku na ni hunguva lumeka magezi hambiloko mowa lawa ya venge magezi maluzi diperigo banga mapresensa kutani manga ma emergencia u famba ha movha wona na u tsopetela kasi makwenu wa swona. Loko nyonya leswi lumeka magezi ya medio kasikuyini ku fela ku woneka lomu xikarhi ka hunguva ka loyi a taku ephambeni kutani hindzaku. Hi leswi leletelo masingi vengisiti hi nga la ku ta swi siya ka siku leka nyamuntlha kunene na ya karhi hi navela leswaku a vhiki leki ga ku giwa ka kutani ka siku ka khululeko nga gi hundza khwatsi a provhinsi ya hina na yi khululekile yi nga hina khata hi cile.
1: Hi gicile gi hi bungile bava Dikisana Matsimbe u nga na u vhumeleli ku kale xikhati u ta hi tlhamusela leti ku nga ve fambo wa vhiki nga hundza patsi ni ku siya swileleto swa ku hi fanele ku hi ti phoyiselisa ku yini ka vhiki legi ga independencia independencia ya tiko ga hina ga Mosambiki i ntlhanu wa makume wa malembe ni gin'we tiko gi yene ta ku ndzhaku na gi chusikile mandlela ya mukulonyi wa mputukezi longoloko lowu wu ve mandleni ka mina Armindo Masinga swin'we na Rufina Mundao salane.

Nilihoji litu erigasi la MP. Ndagane kuye Antoni Mariva Mfumo. Atelua kudina la Mfani Mfumo. Isumbudu wakalika Lawrence March. Ndagane kumaputu. Mwimbi Nyamara Benta. Nata kuyuhoji. Sikuwe tokeza kabunya matimu sakuleza kiso mfani mfumu moyo ya manikide kuna kupea tumunya wa embi ulolo narni livanda na mivili miaka nyakuvelewe avunya kumaka nya 1947 na kutsanga nisideli kumina livanda na miraru au 18 anos kuya manikide kasi na kuditsa maputo galgalore nsumarkish Ongo maga kipande kiki zoni kabu gamba manikide kuna kuasima mandrani ya tumuwe nyawe embi. Yekati 11, 14 minutu, shkukikati nga 11 horas I 20 na tamana longoloko usumbudwa. Ndiga kipandi ya Zavala ya Zega Mwimbi FDD

0: Dawadi lawako FDD kukaratu mwingi site mbiside kitu na mana ulongoloko usumbudwa wengi sinya wadi.
1: Usumbudwa.
2: Tamuselu nyatumbunuku watu.
1: Sumbulwa.
3: Kujidi mungisi nyagoreje, kujidi mwatsabunu, wamu ava nyalongoloko yo nyausumbulwa muhunu gasirugu, hivura simbi ngisimbi, katego muhunu himanigidi hinarini babi yoyo wanangurele lugelago hayini matengeni jangamu yoyo in babi lina kuimani
4: Augusto Silvestre Ramela
3: lina kilu ilibasugunadu nyagitonga
4: konyesidu por Gastão
3: Gastão ja lina linya Gastão ulilima na karini
4: ate puhinga na sunji darilina kono nyagitungu ngabani tanimi gazale tabindi gazale bere elinya shkola nigo batizaru yorenya nyago batizaru na igreja zaini ngwa elinya Augusto Silvestre Ramela
3: uruku mudi hana yina ni prago ni ngwa elinya sungi yina
4: kubu haniswa ngom inya wama
3: galiyo yu mawadzu haniswa ngom mudi ningwa lina
4: ii ningwa lina
3: ulora kudi ilma na karatku yina
4: tepu yu manilina yu manilina gastao
3: Uri gashtar nguzu materiali tepu ya kona.
4: Aranyali ni anga baromo ngare bare tumakuzimake na nya nyasikuwa engante kwenu mulu watu na rinzungu.
3: Ugira gina nkusikuwa enga sosu?
4: Ndawa tumisa ugira mafimu nyazungu uzi kane sidu hongwa sa gira gina ni chade sidzete.
3: Ja agu ningalina la gashtar. Ja ngai embe barwana kapu kamu abobo nga nga pe kapu ya gohani ngoma muri kira karini prago hano ngoma tepuyo
4: de manega bairu yoyo papa wangu kumudare makale luna nyayadi nubata sana na sasabu aliba uye nganga se hana ngoma
3: muri hani so kunganga
4: kunganga se
3: tapo itseru gai pe kumihani
4: ne yede Nizelembe zaigo
3: mutahatswa
4: mutahatswa
3: ja uwete po munga hana ngoma mudirwanga
4: di vo bare 40 komo era baru ya tsapuyo ile ile ali papa pai
3: mutu ni mutade hani so hanga ga kwa yo muri kaula ngoma
4: kabini
3: mukaula ngoma atika kupora
4: festa nya godu giba bantu fengeza blaze tsalo mu emba tsimo
3: sha ulikuwe muri ka kabini kabini momo yatsuka yuwanzadzi
4: ah bachukumuka yawe bachiyo maje dawa kiri leo obisera basa
3: era sitanganya na para mukara mulala yo
4: yilala yo
3: muri pulelo kumani kabini
4: ah bo mubali nya nyaba kongo Nyawa manu watu o mumbe nare ajudantu wa uli nyagu hanise unsunju
3: jamu teru anuku hoza kabini mu
4: dugu pulwa gambi dugu pulwa gambi
3: urukuwe murigire dwa gambi festa
4: del tunyodu ujera festa kamunye kongoro nyagu embelele penge zebla zesalu yimbia kumadaho
3: Ndanga katija mu kukava nyagu chadi matsiko naya. Sha ngai embera ungu idunduruka nzimu yakona munga emba tepunga ruka kuke.
4: Ede bawe basi pa pondo pondo pondo bilili gimanyi belega siwona.
3: Inawa pondo pondo pondo ya bilili gimanyi belega kanyanga iwona. Unyaku jamu tsatseri mu watu wa
4: kongo. Ndajana risilu nyanya upya.
3: Manga ba mu hega na tepu yo yung umana mumbi niya ba nasa haniso ang goma?
4: Eh, lo. Lehegwa, lehegwa kamungkutsu. Lehegwa. Lo se yi mana gampi jaga jana.
3: Mari embe ziran. Apo yi nani?
4: Uye kara goma.
3: So ulizipa karin tepu nga veza kuhana goma?
4: Ini tipe kebongkar apa sihnya makarinya ya di lebih buka.
3: Babi ngureli, gay embera gurikanya isosinya gohani sungi dan ruaku dan ridi karino.
4: Ini hebo di sekolah, kugu hebo di sekolah, entau yuduga. Obrigatório, mas já é tu can, ganunga o de 24 horas. Como um fumo do ano no norte, vai ganhar gorolana, causana, já é nito de tramolo muscolano. Engarino 15, 16 anos, já é molo a tropa. Coatungo, vai dizer, maturani, e vai rolar nidi. Sana na gasi daro watu nywa kongo musugo muno muro samuri zitete hayo mu
3: ya umodwa tropo hongora yoyo
4: umodwa nye paranyambani kunyambani transferiru para bowane ya igira rubars nya 3 meses como base mais 3 meses de parte kare ayer
3: ya ndrani nya tumuyo iwa kongo hongora nya tropa. Gira nunga hivura maumini wako. Gina hinga kuhivuza kuhengira kukunya hongoro ya vikelitiu?
4: Kuminyibede ni nyere, nitire sere limitari, nyakopele tare kwarta kalasi tolopo. Entao, nyipeleza kwa hongoro, kambi mbawani nyakusa kursa, nyakabu.
3: Siku pasidi uumini wako, kudandra wako nyama pimu kukuba na hongoro di tropa?
4: Sinyi pasi de ngozi, sinyi ningedi ujengere, sinyi ningedi kutumagwade. Itepu ya kona ya tuyoyo, wakuduga, ulitamana kama ulusa zukurusu, mkufu ya tako, manatumu. Itawe ni, liwete du kukurele para kursi polisa fiskali. Masisa kumandatu wangu jada hongode, tinya kiudirisi ruku. Kukumandatu wako bari wata wakwarda fiskali para wako para dirinyaru za nye gira za minya polisa normal
3: ulu nga kutuma u polisi
4: na ne reformari
3: ngai bara u nraniya kubaya kwa kukudiri kubahandranga kumana mihandru.
4: Mihandro kisi sana na ngo paya misimbo ki futuri yangu.
3: Apo gampinya danruyoyu wako mudu kuhagana tepu yoyo.
4: Lihana jijiringanya jibawani.
3: Uye vinti munga buna kuhana yoyo jibawani.
4: Zinzi mutire parawe kukutumia kakwani kaya bakala sa komugale nyawanana
3: maji omnyame bungi gabe murugongo yingwerto
4: yagani ile orakona disrumalo digiromo moyo yaposeni yapaitape ni moyo mavili unyali na mavili nyogole divale kawanga baro nisungweru basi anga bawombi salite kula tsabule
3: urongo lya tsukohana litsukoma.
4: Do you hongo?
3: Zeb zinzi munga muna kudzipwe.
4: Ay baba, Maria nizige duwai, Maria nizige hati duwai. Basi basi. Eramisungura.
3: Dirmadandri.
4: De kutenze.
1: Sumbu.

0: ku gani ku nunga metu mendosaye ku makareli kone ngutala ku va mamai pana nungi sanana nyadzimbiri janana ija ku kuramimba mamai asi aembelwa sikhale a mahungu makhalaka mahekisaka mamai njenana nyamba embedwa papai singuchireka sauce ku janana chikhurudimimba mamai awona kuye hinga embeli papai mwendo sai janana yembe mamai kuyu mwendo mwangu napoka papai mamai kuyu hinga embeli papai hinarini hina poli mimba ye wadi karati ku veka dzisikirido nyamimba baraka siki kupola mimba nyamba embela papai nyamba embela babi ndrangani wadi kandu wadi silusizi kuyinani dzimaneka dzisikirido nyanga dzodzo tihekisa ku ka mamai ka papai dzisipohi ku kitsungu ava liketo é correto o mamãe manter em segredo gravidezes e abortos da filha sem conhecimento do pai? É correto mamãe manter em segredo gravidezes e abortos da filha sem conhecimento do pai? Guardi ku mamai avega di sigiridu nya girumbu akumimba mbaraka sikupola girumbu ngemba embela papai. Papai akukumbwa oramoni kuyevi jikati aranwa papai. Akoza kudziti. Mapindu mambe markayo papai aguziti kajikati siguhekako. Nabini sisuguheki satsavu saku kimbia kukwani. Nabini siguhekide kavu akumbuka kupapai. Nyaukari hiri karati. Womo aba avinya yudzia tukietsela muno ule zina kumaneka vunyama bulia ya ankoza kufona ku dzinomber dzatu nyadzindele vane dzatu aba dzi maneka kuna dzi kweleketwa kuwa jikatikeki ndanya boti ku hininga kwa dada mrega sinya ku hiresa ndrima ye ya tu ya litsikula muhunu kanga hungu nyama hungu nyama buru henga ukuta aba wuli nyaku hita butsana ka sinya ba ingisi disso kanga hinga ganela wadi ku yakati sigiridu sigiridu ditaku ku apaka apa mamai ni janana nyamba embela papai kids abam nya mabulia toba nya Facebook momona ya mabulia ya gambe apunya kubati ku ndelefane yo munya 86 79 59 16 7 86 79 59, 16, 7. Goleou a Prudência Chauca. Prudência Chauca. Cabunha Facebook. A Rilovera Ava. Cadit que tal tá com Raine. Maputini. Agora que ia. Idinho com pari. Idinho com pari. Wa mama wangu kanyu kodu kukeni sigiridu nyasana na satu nyiwa nyamai ina heyise abu wangu nyamba embera mungana wangu au mama wangu kisangalo ava omu Fatima Sitoi Maseu Fatima and you maputini work ye kandrugwadi papai angu sihedwa nyasingi simupindrago a tugura jigaradzuna rikongoro bas mamai asikoze kuganela an hengeleta ka papai ikinani ichinga ikireka Orkuye kulionelaye itsukwana mamai asipimisu kuyaku vikela yenana kukuvambe vaguninga mambapi yenana ijikota kufufa ija kufufa kananga kodwa kavu ana uweta kuembela papai ukuye e yena yatu yingu godoga Jana jatu jingu handruga. Nagu mamai asitidi kari nguzo. Laura Sara Tembe. Anu yangalo wabu ya Facebook. Kwa maputini. Nye wanjo ingi solo kwa maputini. Nyamba ni mamutu. Waruku ye. Ambara abu ya funi yatu. 86, 29, 29, 60, 60. Wele abu tagu funi yatu. Lara waruku ye. Uye ngeri wa mamai. Apilago aninga janana. Ye ngeri ni janana jihandruga. Kukube ni mamai nuye. Abu ya. Angara mwoptu mwopi nuye. Anga handruga gare. Womo Andre Langa uyukwa omu inyambani warakuye avukama mai nyanana kukubelu upapai warakuye kuidadu loku kuidadu sigiridi kongoro womo Ilda Suzana uye angalo waku Facebook Ilda warakuye Umanega zoni kwa tena mwingisi pfukane aba ipota kumulosa mwingisi hingulosa hagu bula nyimani kuwa jikatike mwingisi alo
1: mwingisi agoni zaga na goni
0: alo bula na mani
1: kwa mbula mbahari makwakwa
0: makwakwa woga ni kuhai
1: Yoga ya kuya vole, bairu dambu.
0: Bairu dambu?
1: Hmm.
0: Nga maga nae babi makuwa kwa kulebi liu nila kubunye mabuli ya tuya tule mhono.
1: Ah, na huku ya yonza maria yae.
0: Hmm.
1: Hindi, kile bako, sana kifa.
0: Ah.
1: Kuna haku kwa usikiribu.
0: Hmm.
1: Na kutapa uye kukwendeli uwe na mbibarati.
0: Hmm. Kids. Ngubonga babi mwa kwa kwa kuipandu ya matiti, zibanyeli, silambu nye sadi. ngisi yoyo makwakwa ngahifonela kumatsitsi nuwe gasinkoza ku 8 to 6 59 59 67 umusigredo nyako yako hekisa ka mamai yenana nyambiri jaku embela mamai papai ka vuhisedwe ukukhurwa dzimimba ukupodwa gerente wakone kumamai mahongo kamabuka papai ngakikati sigula sihandruka silo kavo mahongo mabuha ka papai kuyinani karate wongu wowu kuyinani umu Igu da Suzana wari kuyega gikati angamana mimba uyi angabele amutawa ku papai wa ibasi wari kuyi eu so tinha medo do meu pai litsiku anga embele mamai waye adze kunyabota ku embele papai wako kasi hejise abanyi eni kini mani eni nyago nyikala na sinyenga kumame wakoni yoye. Basi, waruku ye, amutemba mamai, aongola ayira pasta ya ye, tesombusa, nakana kudungiru kui ava, wata kutava, kuyari wata kutava. Basi, ngana anga pera kuipa mamai, adzego embe papai. Papai, amurana. Kaita anga murana, uye akwe athabirika mungudzo akabo yoyo papai aligira mwe abura kwa dingena yaye abweta kudzitika mukwadi kuye aba tungubonga kaza khanga idzangola okhedzwa ngubonga udandride yubweta kubas o habweta kudziti kumani unga kimbia naye bas uye adze unui kugane ko e anene nyingar mutu mupya kharate kam singa jirega mama wako himana ndi kharate kumiyemba kisangalo apa bas kuye kanga pimisa kuipa poyo ana kuveka kanenga kuweka papa ya jira mwe basi wala ndesele zinze tatsapu kanga siduga lea sikimbe kids nga singa basi poto kimbe kids Nilza hibongidi Nilza ku Nilza Suzana ambake Ilda Suzana ku experience ya kwa ponga iresa nani Nilza Karimu waruku ye Womugunya mai akura mimba nangu kuhevula. Uganea wembele papai wa. Wembele papai muni ya nana. Muni anga unga mananai mimba kui. Nyani mimba. Ui kui kandrisu hinga kumbinara. Aloa kui kutunofuyu kumbinara. Waruku vira tila. Gajikati yoyo. Ona kukue, una rini hapa. Wazi zutu tumewa. Embe mamai, mamai, wongo kama ngilipindi kwa epa, ejina duji. Kananga tukoza mamai kwa embe la papai. Kanga idzanganila Nilza Karimu. Nilza Karimu kwa hajini, nui kwa maputwini, walaulani. Waru kwa igaji kati anga mamayo kwa ni adigira kutuhula kwa mamayo kwa ni adituhula kwa anani mimba azimu embe kwa embela papai wako embela papai wako abomba kwa embela papai wako mamayo kwa ni kwa anga embela papai kwa janana yani mimba kitutu miss kumama yanga nezo kitu tu miss po mama mai wa kandi yako umne ma sakeo filankulus warakuye eh wa mapapanya go bangu thisa kuye go embela bas wo mo nyabangi wa go fakaza go kavaga ne go tsukwana go embelwa papai na go sindika si papai go adiwa phuvu apa ga sinya mabulia ya himar sa go ikulukrencia konjo lukrencia konjo wa mo shashai agora mabulia atho ba makirwa go ba radio ora go ya kandwadi go mba embel papai itsukwana kuma embel ahol sogaraza khuye khuye sogaraza kids o mo yasmi momade ma yasmi momade kwa shimoyo yi panungulu ya manika wari khuye sigiri du para genani wo embela papai sogaraza gani kasikaradzi papai lo yimuthu anasuona Kids. Omo George Costa aba takuye so yimbelana ngudzinye nyipanano idza panana ko kids yanana nyima mai vapwana kupone Singapore hika muli mumbi muthu kupapai papai ngonyamu yona hapen bas nyivambi apa vaengi svangalova nyivambi ngalo ava o Jorge Manuel algo depende da relação familiar do casal se for como teu caso que sou ei Bas, como ava Antônia Francisco Mucessa. Antônia Francisco Mucessa. Agora que é... Quando agora o Gumbembele papai, 90% em alma mãe vai girar só o cogo, vai permissar que o papai anatutimus a Yanana, papai anaveta Yanana. Ahoro... Isago goheka avinya go pole zimimba mamai kavana muraka papai ku ha nyonyo kare kananga kana ku angu situ ku yaro ku angu situ no yolo kam vajava olo bas kids go manega dzi message aba horelela bulwana abunye dzi message omo Isabel Chicote warkuye coisas de mulher homem não entra silunyavanya mai mama kabiri kisira kasiku mama asibedzi papai a city hero ga abunyanya bu mamai njanana ikura zimimba papai nyambati hero Sonia Nasa warukuye yoyo sigiridu nyakukunanga iti pini akonu kuye mamai janana ei kandi satabu sibuhaga papai kidu hago si mama ava ya mabuli ya tu mabuli ya tu kasi hima gira kukua tsula muhunu ipotaguta ipotaguziti kukina nezisigiridu nyokare zihikisago ka mamai tsikiridu nyamimba tsipuhika papai dzakupuhika papai a nasiririkide Persina Augusto deve agora kuye kuembera papai sigara dziri nguudzu vota kuphera kumamai mamai kui ana kuembera kukuye angurini hingurini nguembera papai mundu singu hegisa kamu apa ga etu havaviri tatausoso mamai kui ana gani yako satsabu kui ana ninda kupfungulia kononya mahungu kitu haku simama wamakawo viro moda Ronaldo Leonardo Simbini mabotu waru kuya yoi moda wamu Gaza waru kui moda satsabu so embe waga mai Boho hega zimbi zi commentario. Candidata pizzi rasago. A whole of water same way cone, nyazinio kairis, nakatina, henaloi, uma avanga queer. Manjas view cobra. Trair otra cobra. Lowa ba moyo wako ni ava na kitu kinani Jedia Henrique Patrício que os pais são muito nervosos, é diferente demais. Mamãe Tsukwana angukoza kuingisa barwana bola bas aholo kubeni mamai na kuvikira yanana yanana gizit

0: that kumama shi ngasi bangisigali tigula musibikina nzikenzi horas
1: Radio Moçambique Inhambane
0: Ngulini kamahungu Nelson Francisco.
2: Mahungu ya Inyambani.

0: Ndekhala uma kwaza ndi 2 anos ou 3 anos. Ndingati Satani wa mwana, so com 26 anos pronto.
1: 26 anos? Kudingati virgem. Wa hemba.
0: A sério? Ndithu rina ndi bofu kamera ndingasekisa ntimaka takonda. Eh, porque tinha que watch a yonga de lava tinha que achutsula ntini. Ndanani khani kutumeli so hitsulanti ni kwako singa kuthanga kutsulanti ka va hombe. Uya lomba dalses. Vela mahato neto atsa cha lomba dalses. Ngutumela kwangu shakosa hini kwakuva hi chada pront ndi chadile
1: ina kangu kuchada ndichibaka singachipwa ke
0: eyisu mezvo nekunukachida baka nada tisingaho tonichigoho ngutu
2: Leonice José Makuluve disungukati ndingaverekwa tsewa mahalambeni chikansonganya rimi ngu 1948.

0: Bima kon lam sa dwa shidaw nan kwari tikon kam sambi kini za set yores.
1: Radio Moçambique, Inhambane.

0: Rádio Moçambique, 50 anos servindo Moçambique.
1: Em 17 horas e 31 minutos, em uma corrida vai ter a bilha, em uma condela, em uma condela, em uma condela,
2: Belangu nyumbani hibula nongonoko ya kubula ni madota hambini masungulukati kasiku mahi chamusela nguta utomi wa unene. Belangu nyumbani hibula. Hipolante ni kadi sungulukati da hombe hinga nguta angaya madembe hihi womba womba ngumitumo ya kwe. I Luisa Malate mubide mshimona kasipatipati masi kwema kama chipinda taku ava idindimi kuleka kakuba idindimi kambe waho tahote atuwa kuchiti ngola ngumitumo yakwe kasikuwe niko eko taku hanya titi wakuchimaho ngu intu ni intu taku achikula afila kuwe niko ngola tokare kasikuwe niko sikota kuwe niko ete hanya labune isinga kuhanya nguku kombela jomola Luisa Malate Imani Luisa Malate, mwana na wamane, avilikidwe hai, akulisidi kuchani, kala chua chikati, wakonsha malela basi.
3: Nivilikidi nyaswani, nichukula nyaswani, pandeni nituli nitia gonda guvuru, nichukuka nguguvuru nitia gonda mashishi, mashishi nikundi filankulu, ni ema. Basi, ani nivele kwa nyaswani, ka inti waku randa chuchupi mwana nde valela chuchupi kanichije kwa niweleke dongo andre malate anga dindi mi wachigama hikura hiche dziva kuti machigama mafaka tinyemba akuninga heta kugonda anani nichiti
2: ningatlakantu maudi
3: ka utuma udimi akuninga bela ke internet no wana ditema ninga wana uninga kuvika madembe mangapinda vakoma vangu vachidima uninga vadima uninga nyasoni mazinsinzi kusuonetela niguma nikuke nikutse anini khala jangamu mashi nyasoni parani kuli ngoto akuninga tibilanchila ba ditembo nitukukoka ni ya ka district ya umuweni nchabo bwata ni territory wa umuweni ke aninoda no navela kudima akwatu kaininge di matembo maji lavo chima unamamana akuninga tsula shikola grara didembidinga pinda kanyamusa nchia hoka ni kombela ukhalo bachini ninga ditembo maditembo di anisiti dzivi kupaya jirjeli ni dima jirjeli nguma phayelo yo nisima parese no phaya mafaka kamanga kayinga mila neyo mweyo kaninga disishira niku nada ani think nizani jidziba kuphaya ka jirjeli akuni nga phaya mafaka kwa namule ka ditembo dele mangani ninga dele dupo ni nikolela mafaka yale ngo December dia 23 shi ka December nisitata kupaya kona mule yimila machi kainga kula ka home kainga kula kainga desevolvera kuku mafu ya kona kamanga bom tupoji nukutenu kunata ditembo di kandi da bom nichukuka nchisibila nilava dimbe ditembo niya hoka ka asosiasan kufanga nukombela ditembo vanini nga ditembo da seje kitarja nichipaya senidi labidi nitu wafilanku ujanga nigela ku aninatitiba kupaya shirishidi ni vita nisachita nilavatratori hidima kadida kusangu da pela da umbidi chipaya ngutratori neni ma into you basi shirishidi sitata yukula aku yinga tumbulu angu go visita yinga chitsula ya wona mambima ichi ya visitara dimbu di tembo basi ba ema le basalela ba thabisa mifota ba partiliar kamanga pinda ma fiki difiki ndo resebela shamada vaku wala wani ditembo ni governadora alako ya wana ditembo dako ai governadora alako ya wana ditembo kani akoni ngazula tembo ni nicha hoka ba hoka mishu mwani parabaliza raba wana ditembo dileva taka ngutona basi itungu abrili dia onde abrili ikala abrili ule mayu ni mana dimbi konfinti wako assembly ya da republika wala kuya wana wala kuya visitara di tempo ai nichukuka kambi nchutula baya baya adu wana di tempo di leba taka ngutona vanini ngantamu wako tenki ni chengetela ma tempo ayale kudima kambi nyengetela ku ara di produsa akuni ngani ya wanda kutene akuipara nchiku chaniku mali yu walo maje yo mali yu nungi mana ya yu doku kumulika kashirishi li nunu shavisa inateka nchenge tela nguyona mambi matembo ni barali papilu ni kombela aria akuivanga nininga aria ya deji gitari se
2: ni barali ya seji kushidza seji
3: za seji basa akuni ni zilomuka kakulungisela ku ni
2: preparara
3: maara ya kona nguku kultura ile yiphela kuphaya ngoDubru ate segunda semana ya fevereiro ngutoneto
2: ya hinawe hitabwana ngutona taudimi hila kuziwa kameta ku inkamunga vele kwa konsei wa nyasune nyasune chikansune kapanda
3: ngutano nyasune kapanda nukulisidu ngusu wana misho
2: heyo nga uombele duko kuleza
3: usiwa
2: nusinga wano kugono
3: nada nikondi dengu kutatu wangu atichiti nketela kwa kudima anatu ichidima nukulisidu ngusu
2: wana ima nanga kulisa kuganya ima nanga kulisa kuganya ima nanga kulisa kuganya
3: wa wana kukulangu gungkwatu chidia cha
2: gumba kone kuganya kwatu mama lu unakolo ulatumatu malungu tava merga
3: basi ma dima ma tembya le hanyidu gungkwatu hi okulangu gungkwatu
2: uto kutomba yatu uto ja uchipata kuzula chikolano chiwota dimo chizula chikolano chiwota dimo kota mtolo wetu wa mahoro na kona ni vafana wako na baishu chikati
3: ngutone eto
2: ase wanya suno gonde para karasi mwani
3: ngonde ni nyasona anti sexta class ripoje nchikuka nchapa ndi nchagonda ati sete ni agonda oitava ate desma class guvuri nchikala ni nkoma watu ripoje nitagonda mashishi ripoje nchaya hitisa desma segunda filankulu mashishi nkwate di sekundi chotula tembwe
2: no problema ngutone edo
3: anti ni munu nuko
2: ne akitende muno kuleka kambeka wazula ntumone mutu mako kono kuto inkwati kudiva
3: kanu divalin kwati
2: jo ko jana hana Luisa ngwa kwa dimani ntumo wakona mbwa chilungu wana wa cabinet vedi vara timhaka tankwati
3: na va kombelela ni khela ni chiva gela ku nkwati wavuna ngoku uchidima kandutotse unotuko usidimi kandutotse utukota kungukushava ngunho kumale ngoku ye
2: simahasadura
3: se uchitini ngetela kutula thembweni pele menu jwa hungatela wahunguta timbi ni timbi wato usi vireli
2: inholobasi
3: uti vireli wa mwana tatu kaye tenki chivunetela ngutati maji ngunkwate nkwati wavuna
2: ja akutuma kuma dropana ka nyambani tembo yako idi humwini umaweza kuja
3: nituma dropani ka nyambani maji ditembo dipala humwini nutulangu ma sabato ndumiko
2: tembo ino zulangu nguma fence ma agarakati viki ungolekide
3: ningolekide ni ka project ino kuna ya kudima jirjili ndekede nkoma wangu akhala ku umwini para achini tsundetela ene khathumi ni chikhela ni chivuna nene no mvuna nene
2: kuku mvunetela
3: ni hovunetelana
2: ndianza le mwaloka desa kubona ndo mosa mbisa
3: sengeni achi achutula atulako achi ya patana ni vabishikateru vale hi valava ku para ku vachi tsundetela ku kudima ku kolela aku hi amu hilo muka ku
2: umbrado komo ha mo funyele mo elula
3: ho elula
2: baba sizito khona kona kuinga wa ku jerjelin yi thumela tjani mirikado ya kona vashayisa hayi hinga ichamusela mama Louise
3: jerjelin yi thumela ku yo sportari wa yitutula matikuni vachi ya mahamafura Jerjelin va huwa itumisa ku para ku va thimbela ngu yona andiwo.
2: Ya thimbela ndiwo kambi. Kana ndinyume.
3: Ehe, ya thimbela ndiwo kambi. Jerjelin ya mahachikaba. Uchi torara uchi mahachikaba mishi mucha.
2: Akuningata ha.
3: Mirendi na yona niyo. Va mangu Jerjelin.
2: Akuningata na mala chikaba kunyada ja jerjelin
3: yini nakuma hela kunyada nakuma hela
2: java kuna jerjelin yiwa kuuninga una ni mercado ya ku shavisa ya dola ngudu dikilu mushasa malo
3: e mfumo ni dembi di de ken thank you preço mínimo estenta meticash estenta meticash imagina ichi depende rangu
2: qualidade
3: ngu qualidade ni tipo ya kona nguku ya hu jerjeli ya antima ya hu jerjeli ya antima ya dura kupinda yuyo basa mercado ti mercado basho uchi dima
2: vana mane kabosha
3: vokutela akumangi mashamada vani vala va ku jerjeli para kusha
2: kae poka yo ngabo di bindu le matona le manga
3: acho que mais 3,5-4 toneladas gugu kainga de tempo de da doji kitar kainga mahakwadi de leda 4 nena uyo ya hunyana falha nyana inga humelela maji nina bendula nyana
2: kaunga gugu singa kusinela sisimaneki voshaba nada
3: nada basha ya konba vangi voshaba jirjili com o mesmo dinário por isso ninguém nem na col ninguém no número nem nigerjeli ah
2: outra mamã Louisa vai vai se dizer ngoko vai se dizer isso ngoko inovidade kaba bang só calisa kujan
3: jirjeli só calisa o que impunga se le sao basa sao sudoco parece impunga mesmo o a kusonga nyana ivambi vachi às vezes vê cá o jerjelin vai te womba tigongo candi tigongo jerjelin tigongo e fecha um jogo a mulher que te pau te lê tá mais hamburgo te lê vai tu tomis a campe para vai teletela
2: já nunca mais a gente não conhece o se a Lucia se ziwangwa bangungu tungugo a mãe nyambane tingova se jidimo base konse wa banda wakunga kata humwini kambe atsiwa dzavala ni rimi kavasi dzivi
3: na dzavala nikona vadima vaho vakumashiva kandi woti makhalo talvez ku para kuvasitsi dziva vavange amuka mafeira podi kunichi nichi
2: uteko tulana
3: niteka ntulana so para kuvasi wona ni wona va mana explicação ya kona ku vangi mesmo va vakanakana kukudima kukavasi zivi vangi
2: awo shavisa hayi
3: ani nashavisa ku basha nchi nashasa umwini mesmo
2: ulika we governo isilava kuiva kujisha kuna kaka governo ba vambayana wako wajita shava
3: e governo yo establecer ama preço ya ku tengi abava ilava kujerisha
2: abesha wangu mali yoka
3: basha wa preço nini parese kanganyisa se abava kushava vanata vata vambi wa maputu mashishu kwa na hawa huma vashumoyu vahu mesmo vangi wakushava jerishili
2: akunga ningwa manji 10 hektares kuna 16 unakonsigira kuma prenshera
3: kushani seka basi ninazama manji nchi mana intu wako Louisa nina kutsunda nguti umfumu kawo ya humali para kuchini tsunde tela ngutona tinitila wako mesmo 16 podi nichipindisa kutamu wako tumani nao
2: uodima ngujani
3: ni demangu wa otra toromu wini wodura maji ka parte ya kukata tenku chibela tratoro da umbidi tu homu tibelako
2: ya wasikwata kusi dihelezo
3: hapa takarata tenku chema tozi Uweyama mishu, unatuwa na binduli wako na duposhi. Etambea kudimaka zirijeli kati kama fani ni mafaka. Uchipreparara kwa dusoli, podi nukusakulu sasaku.
2: Tazapu wana ni mwazi?
3: Sile, tepu kama sikula kusu suvala.
2: Mwazi usuhu?
3: Mwazi usuhu. Amuninga dima didembidi. Didembidi tako kanisa kulimu. So podi nchidima, nchipaya pronto. Jisi kontrola, nchala rende basi.
2: Niko sata karo mapraga?
3: Sata karo, tenku jisi kontrola. Jisi kontrola, una perder.
2: Jakule kakawini kakujiri, ditembone kwako, upaya chani kambi?
3: Didembidi, nila kupela kupaya makultura ya mazamba. Mazamba ni mapipinu. Pimenta ngutana ngusana nisiwana ku kambi kwa kutenki nkama u yema kuchirjili ngwa na kunku yemidi tenki nichitive kisara kwa kutenki nchidima sile para mata hoka masiku michema ile ya kupaa chirjili nisisani sekungu nza
2: ngutana hibula ni hane Luisa Malati kanono kubela ngunyumbani hibula ngulili mechichopi yuwa hibu watakuni madota masungukati diviki kasukuni kubehesha musa nanguta utumwa nene hawa kakubwato tumakata makuhu tatibwa watu kubwato tumakata ditsuri hobu wata nawe hana Luisa Malati hila kuzi wata kungusa yano katangamu pala muka tutochani nguko kunji udima wakalela hila kuzi wangu tseno kaba nana kangamu pala muka tutochani
3: ba nana nubona ba vunete la kudima ba natulana utumbo nchi wa gondisa
2: ngakuwa gondisa chikola
3: nada namu gondisa chikola bakela nchi wa gondisa kudima nguku chikola wa chape ala chikola dupo cha chifu achi asithumise loko achi udziva nkwati wati kwata kuhanya ngu nkwati nkwati yini itomba
2: ufana nawo waya ntumone kwako kumana ugutotsula tembo
3: nchotsula tembo
2: Ya ukochani ka wale wanana wakuchi wakela ngutembo ina muna bongela?
3: Ka wanana wale ni wakujetela kutenki vadima. Tenki wachichidziva, wawudziva nkwati. Guko ani, ni mbashaka yangu. Awalu ne wa moyo, asichidzivi kudima. Hutsetu hiveleko kankwati, se wanana wale na wana. Tenki wachini wachichigondela kudima. Inkwatu ni tomba.
2: Ngutana ngo hafuna ngo gemetana ngo iwa yatu ya bela ngunyumbani hibula. Ngusa nokata sijana sisela sela udunda kuja chano gunda usela chane. Uchikata ngo sijana jana na gudisa ngo sisela sela.
3: Kakuja ni tanda kuja makofu matawa baba.
2: Nyama henga wena.
3: Na janyana mashukumu watuona nao ku Na aje mazikandu wati masiku.
2: Ngayi ni nganyana reseta yokari ya mabikelu wa makufu ngula kupimanyisa. Mabiku soji.
3: Nchi boba tangu, nchi bika ngutinyo. No mabikelu ya makufu, no ya ka, no ya hapa. Nchi uyantakule, nita mawona kumakalise kidu kamanga kaliseka. Nchi wilela. Nichima kuhula, nchitela kapanela, mavila nyana. Duboji ni vanza makoku yangu, nirala makoku. Nisinzati nyumi, kani nibuwa tito kutinyumi. Duboji yako nisinziditi nyumi tile, mabikelu mangi. Nichipreparara mungelu ule. Nchipreparari mungeli ule wa tinyumi ni kudini ni sebola na tela kambi. Ujualo natuwa na kuna tse. Dupoje nisituwa na kutubi tidu tinyumi. Teka makofu ile mangavila. Madi kwazi nikuvitwa tinyumi. nipetela makufu yale. Na hitisi ya kakuvitu wa makufu yale nitunyumitile. Si nituwa nisidinga saku, sivitidu kasinga vitu. Tuku sivitidu, hitipule.
2: Hibutidu?
3: Basi, nguto neto.
2: Ziasi nukwa sela sela?
3: Sela sela kaniseli.
2: Ne mate kuseli?
3: No sela mate
2: mazima. Nbe kukuseli, unda kuni sela?
3: Ndubaza mama, tina sela nisili sakulombela, sili ngusona nisela.
2: Mm-hmm.
3: Masili sobaba, eh, nato.
2: Mm-hmm. Yonko chani kawalewe wa sikatu wakungu, kai yako tanga wona ja, wapalisana ni wavana mabangani?
3: Eh, awalena, wakombelela kubachileka, kandikuleka kuhungu utachidini nga kama waku achitula tembwene. Ngukuwa huwa wati ningetela kusela basi. Maji resultati ya wane ngui ya kwane ya kushaniseka. Hahi ninga tula tembwe niku ni ninga huma siswe. Manza manga guasha mangu maji kule achiti ninga antamu wakutula merka.

0: Ndekhala uma kwaza ndi 2 anos ou 3 anos. Ndingati Satani wa mwana, so com 26 anos pronto.
1: 26 anos? Kudingati virgem. Wa hemba.
0: A sério? Ndithurinda ndi bofu kamera ndingasekisa ndimaka takonda. Eh, porque tinha que watch a yonga de lava tinha que achutsula ntini. Ndanani khani kutumeli so hitsulantini kwako singa kuthanga ngutsulantini ka vahombe. Uya lomba dalses. Vela mahato neto atsa cha lomba dalses. Ngutumela kwangu shako sa hini kwa kuva hi chada pront ndi chadile
1: ina kangu ku chada ndi chibaka singa chipwa ke
0: eh isu mezho ne kuduka chida baka nada tisingaho to ndi chigoho ngutu
2: Leonice Jose Makuluve disungukati ndingavele kwa tsewa mahalambeni chikansonganya rimi ngu 1948.

0: Hello Silmings, it's a Kuranze Kamapuke and Mahungu, ya usuganya mukalashtichina, tishoku maka, hileti, amti, ruyata uda, kamaboti, kumbexal, tsakula, humbingovu, ekuve, avasat, lavangani tinimba, vachala kota, makayako chipitali, via pulukala leum, akatam chakanyakutisa mira, kawa ferroviari, uve uchins, academic, awalikanya solo, e kano nezimbiri, as golum, kachimu, kachakanu, ungavula, achigava chao kano ni chimwe chama palisana ya bola lumu nyambani ule nyambanesi 2026 wazibelilo tiki wakutu sanata mahungu la wa himaneha kula chichini ka chikatilechi mahungu la mwengiseti mambiwa emina mwenye wa gizu mgizu wako Avelino Antonio inakulori Bernardo Salomão ikawusa selga mchini. Mahungu ya usuganya muka lasti chini mambiri 23 ka junho siku ga vatiri lava va função pública lomu tikweniga Mosambiki. Mtiru ya taudaha ka distrito yale kama boti ngwalungu ka provinsia nyambani ikombe kisale tsako la mbinguvu ele jaka wabasati lava nganti nyimba vachela kota ya kutsumela chipitali loku makunu ama siku ya kupuluka machikela. Teleluwa hunguleki nena kulori Armindo Masingi.
1: Aurenge ligeta udahu a distrito ya Maboti ngwalunga provinsi ya Inyambani ngi kari gi kumbisa litsako hikwala kaungana kuoneka a kukwela kahlayo ya mamani vabinzile kumirini vatsakela kukwela vapulukela lomu usipitali. Hiku fananisa lumchikarikati wetiti nharu tusangula kalembele gizu tumaku ga 2026 kaswe pitali za distritu legi kuvikuwa mkeliwa kusuwa nika kanoma zana kanoma kumi ni mambiri ni mungwe vama mani vaile ku vapulikela lumaternidad ashayo yikomba kukwela hiku hunza nyana ka makuma naru wa vama mani lava tsakile kuwa vapulikela lumaternidad lo kufananisiwa ni tuweti naru talembe egi hunzileko la kungave kuwa mkili walo musipitali leza za kuringana akano nizi naru zali kama boti vama mani vabinzile ku amirini vakuringana kano wa mazana ni makuma naru ni mungwe vaya vapuluka hungulege guza kisa givi ginyi kwa kamtiri wa Radio Mosambiki Gloria Alfredo na kuhi murangeli wa mtiri ya taudahu wa satini usingarele kama boti Gloria Alfredo ikamseli zwa kuoneka loku kakukwela kashayu ya mamani vabinzile ku amirini vata kila kukuya vapuluka lulu maternidad kuoneka kwa lakaunga na urangili gamtiru yata udahu nitikare vakare vakugwe siku ni siku lumu migangeni vahuelela hilisima ya kupulukela achipitali luku upulukela achipitali luku aulili yena Gloria Alfredo sitisa autumi kangwanana zingwe ni kamamani hikaru gingwane kukare kumahewatiru wakubulisana ni masingala kati lawa matolovela yaku lumigangeni akupulukisa kama lembila uya kale aku luku wasatu ukare la mugangeni ahini nyimba ifanele kuhlohlotela ku aya pulukela chipitali hambe na akare apangalatiwa higona singala katilege kasi wakuma akuchuseka kutani kupuluka lumkurileni le chipitali
0: aka district yale ka humweni munhu mumwe afili hekuhisiwa hinzilo loku ayingi lumwanga hekona yishili na kwalakanyelo lezwaku anzilo lowu uvangelwe khandlela ngingalumekirwe lomu etelwa ngulekene na kulori Danielson Nyankula
2: anzilo wa hombi huona nga kumeka udaya a munhu mumwe hambini kuheta ayindlu yokhi aka muganga wa 7 de abril aka chidropana chalumka humweni chivangelo cha anzilo lowu hi chona cho achitiviwe antika kama lowu maxika kumeka ku xungetwa a vela leyi nga kumeka yi weninga a baraka ligiyani a nga kumeka a humula a mamani loyi a nga kumeka a luza a wutomi vayakelani va wula ku va tshinelela kusuhani kasi ku ta zama ku timela ndzilo lowu leswi nga kumeka swi nga koteki hikuva a ndzilo wa hombe maxi va kumekile va susa a mamani loyi a nga kumeka a luza wutomi na kongoma aka muti wa taudahe a chikuki ndzhaku na rhumelwe hi laha ka muti wa taudahe wa lumuka hun'wini dokodela wa lumuka hun'wini Paul Lebson au lile ku muti wata udahi welo nka hongwini hi wu wona nga kumeka unyika ama primary socours ndzhaku ka leswo va kumekile va rhumela a munhu loyi a nga kongomisiwa aka muti wata udahi wa Chikoki a nga luza a wutomi lomu ndleleni kusukela ka xidoropana lexi hungu leyi ki rhumeliwa mina Daniel Tsonyakula
0: kasi lomu xitaratwini tinghozi ta mimovha ta ha simama ku byala a swilenda inakulori Armindo Masingi
1: lomu a provhinsi ya Nyembani timhangu ta mimovha ti ya ti simamisa a ku daya ka vhiki gi nga hundza ku vi ku onheka mhangu yin'we a distrito ya le ka hun'wini laho a movha u nga vi wu chayisa a munhu a gama muchembelo wa kona a demba mazambu a hungu leyi gi ku kala gi nga tsakisi gi vi gi nyikiwa ka mitudio ya Radio Mozambique ha Diocleciano Matsimbi na ku hi munyiki wa mahungu laha ka hubyana ya ku wonela hi ta mafambela manene lomu xitaratini laha kumando provincial ya PRM Diocleciano Matsimbi wa hlamusela hi ku landzela leswi swi nga vi swi mayisisa xiswona ka mhangu leyi ya movha ku nga vi ku luza a wutomi a munhu mun'we hi ku chayisiwa
3: a ka vhikilegi hi tlhangeni ni mhangu yin'we i mhangu yi mahekeleko le ka distrito ya le ka hun'wini laha ku luzileko a muhefemulo mun'we kasi loko hi karhi hi cuvuka ku onheka leswaku mhangu leyi hi liya ku vitaniwaku i atropelamento hi fuga ku nga ku gandliwa ka munhu u tlhela a tsutsuma a muchembeli kasi kunene i mhangu yi luzisileko muhefemulo mun'we a ku za nkoweni wa ku bayiseriwa i a matshamelo ya movha a ma tivekangi kota hi vulaku leswaku a movha a wu nyimangi swigero swa mhangu leyi loko swi hloliwa ku tsutsumisa ka mimovha hi leswi kunene hi hlanganeleke nazo eka tlhelo ka timhangu
1: ku vulavula ka Diocleciano Matsimbi na ku hi munyiki wa hungu laha ka hubyana ya ta ku wonela hi ta mafambela manene lomu xitaratweni laha kumando provincial ya PRM
0: hi ta vhala mahungu ya hina nyamuntlha hi ta mitlhakano ya ku tiyisa miri a ntlawa wa feroviari wa Inyembani wu humelele hi 5-2 ka cin'we mahlweni ka akademika wa le ka Nyasolo ka nhlakano wu nga vhula wa zibili loyi a xigava xa 5-1 xa mapalisana ya lisima wa khavelo ka bola lomu ka provhinsi ya Nyembani hi vulavula hi Nyembanesi 2026 a ferroviário e veio porta macuno lejinga biwa a família ka viginga hunza ikawa watemuza costa do sol a kakhakanwa zibililoi akawa akademiko le kanyesolo u vali u chela chigolo a uya ferroviário akula kakhakano a chela a khani zwimbiri zwigolo hambiloko akawa wa akademiko le kanyesolo u vali lihona u chela a u zwikotange ku ve u tivikela uya uvumela ku cheliwa a 5-2 zwigolo hi kawa ferroviari wa Inyembani muchukumisi wakha wa akademiko le kanyasolo Salvador Kumbi ana ku kukia le experiencia aka vabeli va yena
4: zwi wona hakela ngopfu kwala ka ukala experiencia dzi tirhisa vanana va ukala va nga sibela a competition yu khatsile ya provincial va sibela federado dzi zama ku va tlhotlhotela van'wanyana va mahanga pre epoka va nghenile treatment para competição hi ku mahaloko bya hakarata a ku wa ku bela ku fana na ni majigadiro ko tsela ferroviario ja manga ni fambu ma masiku ya ku leha kambe na mativana khwatsi lomu ka campeonato leyi hi ta mahali swa ku hlohlotela ka siva zwitiva leswaku a ku paliwa a ku mbela ka tlangu a ku paliwa a ku mbela ka tiro loko va swi kota ku a ku ti aku ti controlar va swi kota ku va nga luzi hloko va ti khoma swi ta koteka ku hisimama ni ku hlongolisela leswi nga vitala a sikunene
0: magezu ya muchukumisi wa kawa akademika wa le ka Nyasolo na wulawula ka mitirhela ya Mozambique leswi ndzhaku ka wa ku paleliwi hi 5-2 zwigolo ka cin'we hi kawa ferroviario ka hlakano u nga vula xigava xa 5-1 xa Inyembanesi wa zibili loyi a xigava lexi xi vhala manharhu loyi loko a kawa mabaronge u ta kambana mitamu ni kawa wa Temuza Costa do Sol ka levala ya Murumbeni ni hlakano wa tivitivi ka xigava lexi lowu kasi ya machichi Nova Aliança a ni pfumba ka União Desportiva Wale Kumbana a Kachi Gavaleche Associação Desportiva de Vilankulu B angabeli hikuva mikawenga inele kuluiwaku Kachi Gava Chokari basi mwingi seti amahungu ya usiganya mukala chichini manyimala malungiselwe ka utsale nhengele themina ngonywa gezu mugizwa kwa Vlino Antonio Bernardo Salomão ave ka usaselga mchini gipenene
5: Muzile mahungu ya inyambane.

0: 22:30 minutos.
1: Matimu e Asiku.
0: 23 de junho, o Alembga 1955, e Alakanyam Klangan wa Chitsungu cha Tukwiniga Joni. Musangula Matimu e Asiku, malumanjini kamina, Américo Mukumba, Luiz Batista e Kaubasup Kamchini. Inaku 23 de junho, o Alempga 1955, ela canha muito sangano wa Chitsungu Chatkwenega Joni. Lejo vinga tselui, lejaku a Tikuga Joni, gualumba vodri, bangahanya leio, makuno, kuangahina o Hamanisigan Songi, vodri boa rinitifanelo, leta tingui. Gamutangan long, mahilueco risico 23 de junho. Olembga 1955, kukumikili avarimi, vavasati, jigonzani, vatiriva migodi, ku alakanyisiwa leswaku ka mutlangano lowu wa varhangeri va ANC a va kumekangi va khotselwi paxweni. Mangwana matimu mali hi siku ga ku fanela ni legi hi lembga 1502, Cristóvão Colombo i wa nghena etikweni ga Jamaica nga lava yakwe se yi wa kokilo hi moya ka laleyo. Cristóvão Colombo i nghena Jamaica na a langutela ku ya a Palestina makunu ivi a kokiwa hi moya kala a ya etikweni ga Jamaica. Ka liyanzu layi, Cristóvão Colombo ni lava va nga hekanga lava loko va nga fangi ku ve njombo va hanyeli ndlala, wu lambi vahanyi va chidwani va nga kumeka kona va nga va nyika zoga ni ku filingela. Loko a endzeli a tiko hombi Merika hi makhati manharhu, kambe nakona a zamele ku ya a India a swi tsandzili ivi a loka makungu maswa ya ku ya ka tiko leki swi nga ta swi vulavuliwa ku Jesu a lahlwile kona, ivi a sangula makungu lawo ndzhaku a zweni na papa hakusa a varhangeri va Xipanya vo mu chipisile. Mwengiseti kama timi yenya muntla hinaku 23 ka junho wa lembga 1955 hi alakanya mutlangano wa Chitsungu cha tiko ga Joni, Congresso do Povo da Afrika do Sul. Nakona hiti hi siku geji gofana makunu hi lembga 1502, Cristóvão Colombo i wa nghena tikweni ga Jamaica nga lava a nga heka yona na yi kokiwa hi moya makunu makungu yo sangula yuwahi ya kuya a Palestina. Matimu mangalongiselo matlela ma hlavutelo wa hamina Américo Mukumba, Luiz Batista i Basopila Mchini.
1: Muzile a matimu yasiku.